0: Teh musang dikiring dulu. Teh bele beleta. Megang peba tane. No, tabun ba tabun urung de dulu.
1: Pebeh teh lidiang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Hei, bus pat wa. Ya, semabuk tak ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai ne pa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebuy. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun urung dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh ka mebatna halem tong luhep. Hito, dena ageh tam kelunan bangu hiana tanggung jawab tam lip. Radio Kayan, Miri FM

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, pero et ko alam di group. Tadhani ho koy, masparan koy. Koreumun koy lahun na tay lubun account.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun account ko ni. Imbrete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurido Anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do?
1: Paun, nunutu ka ni. Aku rasa ga kamoku pa. Tenaji hanguna ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tena sin daok aku ikrasin utung di lah. Kunhana aku eti. Akna na tua. Tenaji hanguna ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi padek na dalong. Si talong na nyamong. Ak misef, nusipa, danyong ayakoy. Ak telepon, nusipa, danyong ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka. Ako pa ubaray ka di, skemanan. Nanope kang pasadahok do. Tena to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkulik ko nap, nusin natin gunah na.
0: Jah, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na kujam laan. No kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok andahak peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Ako naman ni Karin.
0: Diyah, tepano, ito yung migo, ani, tekuman. Tepano, paano, pasan kay ito, padong ke. Pakikita ka ti. Diyah, teto ya.
1: Diyah, diyah, danglo ka. Hirot sun telo.
0: Bye, teki to ilo naman. Ake.
1: Ake, danglo ka.
2: Ujung Migu.
0: Plehay baon, plehay baon. Kaya roblo ko nananan. Ne, kado kumutang ika. Yung nana, listen ka di do.
1: Aya, ya, ya, ya. Hado, lalan ko ho. Ano pa ko hado nunirem? Lalan ko hado kre ni.
0: Ah, gaya to ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama Cik.
0: Nah, ito na impo ni baon. Nah, kaya beka dumana niyo. O pasal tayo sabot birthday ka, ano si pa jadi, tayo bayan saman kito laan, tayo nga lulisin ni ka palaan. Na, nitok im, uhani, hasan ka na doon ka na ka di, tayo na ito, tayo baka lulisin ka. Na, tayo nito bayan na nalaw, ulalaw man talupulo doon ati, makan pa bayan na laan, jato 50 bayan saman kre niyo. Ba, tayo ito.
1: Ja, ja, ja, tayo na si ka. Daho hito kamanitamlim, asan na daw ka na, hito pakalulisin kalita, norepa mo.

0: no na de pahara na rin tamalang hiwan umaman ba'y
1: nang
0: matari adit di palit ako si urip
1: bayakan
0: panju na lahuan la na rin talo bahala nega.

0: Anante mu e hu me anana lo ka te pat ti nga
1: na te
0: ne manga vida ha la la nga una man na na
1: ye we
0: de kana lo hu me da ha u i ka te pat ti nga
1: ma te
0: na bin e yong do an da ha am jam ma lan a wi u rit ba
1: ka ne
0: kin de sa yo an la na

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodakan luak, sodakan ku. Pakino, halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi. Ino nga, mo tanay mo siya to.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sina ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no. Hadi.
1: Eh, muti bonang le dapot kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko, rebati din nga mo. Nga, kugong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go ne. Kuni nga mo, monu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pono te. Kagi ko guyu-guyu pono lo eh. Tonggon pono ko. No go ga mato te.
1: Bukan na ni, ako siya to eh. Bama, ako siya to eh. Kala didingan ko ni ha. Siya lo pae le. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido, day ano ni, nang tonggon pono. Pani nga push, kati push ka ni, nyuyo ka ni bojang po. Ya, itu aku tahu kau sebenarnya ni. Mula saja munang do dapat, anu anu dapat. Aku bukan ni, aku tidak aku pernah terima aku kelihatan kau gigi pakai do keberani na. Kamu mama, nah tak bohong lagi ya. Iti tidak lihat aku na. Cuti aku sih nasadiku. Itu aku nang memang mungkin mabuk. Nengah mutuat dan mukon ada do, ini tua terlebih no aduh. Mereka yati.